Nani ami kenye na ebe mwa Mubeji me prophet Isaac Ovosu hindi jimedi Seme friba eja ninchayi anamawa Ebu siya odi efane se Emene santi nyine nye unsirehwe.

0: Oye, oso, ma fe da ela se bebre. Hello, good afternoon.
1: Asmusa.
0: E pa cho di ni bebi aka se free. Master P. Kufodi aboko. Ya da nyami ase. Master P yanko. Yo.
1: Mama mko ndi. Na. Nasi mi dokiri ato na kupa na pasi. Ya ni miase popo. Mama mdi siya. Mami fi fuo. Mama ma. Ima basi ni na. Omo mo chisi benche ni na. Ito nso.
2: 104.5.
1: Mami da mko ye. Sandy. Na. Mami adu mko ye. Mami yon si bidi ati ni. Ni pa domo mko ye no. Ibe na na na omo ni omo na ma pa na de dia atisi ni de dia e te
0: pepe
1: o si de dia ke dia pa na ko fasi ni ma ho de ni ni ni an sa ni ni ni ma ma ho de ni
0: ya
1: mena do
2: This is Plan B 104.5.
1: So this is the one. Let me see the answer now.
0: Amen.
3: Good afternoon.
0: E pa cho odini baby, how can I free?
3: Yeah, Mr. Nati, Mr. Sampan.
0: Okay. E pa cho my intel, Mr. Nati.
3: May dayo wasi. Bin tiapo anso okura di nemo. E pa cho e ya bomba de na bomba e kakra ma me wai.
0: E be bomba ya ma Mr. Nati. E be bomba ya ma na we twedi ampo nyankopon. Wonu anka sa wo be sa o yare. E be bomba ya ma. Ye da se se wa free.